0: tungi to tari tanda di kina tur der chin yikire.
1: Lo di so, yine rang chanku shebi na. Gubdi di nga kong tsa chi, tanda da tsa bai chi la, tunga yib lo bai tungu yunari xia. Nye chine yao du, nga tanda mo xi ya di, nye mi chu di yao yu zang shi.
2: Ha

Lupjin le jimba ni lang cui tu le le yinbe, chugu lunba ma cho, gyu rim ti chu, ben na lupu lun ye hajang yu bu yu. Subu lupu tu lunba tang hajang chi bu yu. Ni ho ki lop cho cho lupu tu top yang chi rizho. Ke si ki ki gyu o ti zi tong chu na ngang cip chi gui mi. Di, ki rang la tiw e da nang tui bu tang, te fa ku lin tu bukeng ki mi genpa gyu simba ra zhu yu. Gup ti du, chang me lop jay lup chi tang, pa ma ra lup chi. Beche lockdown tang gigen juwa so la den ne yang tak be xie che top tu. Ke si kie ki kiran la gawe lu den mi chi be chokwa si yue ba xie na. Kie ki gawa ti sim la nyan ne. Che su ki nyi mi chi lam su xie na. La riang tu gu yue ba yi chi che cho.

Kuchu bani, zamni to keta che chewe namae me to tegi, jensi me to jik imbatang. Lore jinda nga bani dunbe pala, yungdu kengriri, kuchu ban namae na zo jik, jingchu nidu nga xie giyo. Tenane kuchu bachik, mikse shindu chewe, teni zonae to dashib celin chebe, songgyup cha yusigi. Yungdu kuchu bateni, tuyurab kongme tuyongoro, Chigeki zishin riba kejian shiki li jani sanye shungwa tang zhe ming daba shikri. Wengya, tenye chigi lo gya zam rinla zishin tiri mi tsu tong ma nyungwe. Teni, nye dine kharzong chami dabur kyur. Wengya, nyewe lo sherin tsenshib mine yungru kengri dashib chidu. Lariyang zishin tiri tong tupi. Lokya zamrin, kwa du lübe yungzhu kuchubadiri, zamindu qi mebe, ngura chöyü.

0: kore dung ri, duka ye ne nu tse pokur to sadu un ri si ba ki na ho ta hiu di. Nye se ru shu li du pe jir, ru shu gan li si yu. Sangu bi jia shu jia sadu un ri si nke lang ko de ri ji, kya nyo gama zhou na sadu ten ri nu tse pokur to ur to ji yu ba dang, un ri nyo tsin ju so hiu ki si yu. Sadu de da nu tse pokur da ba ta si li ye ju yu bi, si ru zhong da ranga zhong cu ni wo ji yu ba dang, Kalua mangbu ye ge nye de hiu ba qi zui zhu bi yi mi ni wo ji yu. Da kya lang shi bu xia dung to si ba di, nye zi ru xiu xie jir mang yi ngi ji xie ten yu. Si zhu zhong da ban yu zhong cui zhu mu bu kiong ki, nye zi tuan ji ngan zui sadu ong gu zo ba yin, di ju la nye zu mangbu tuan yu bi ngan zu ya sen du cin mi xiong, kong zui na mu di ma ta ma yin bar hiu ji song ba ji. Si zhu zhong da ranga zhong cui zhu mu tu di ni chue ji, nye da sadu ong ki lang kur dun ju ji ju yu ji song ba ji. Ningu chuzui dangbu da gama yi ju yi mi se, sangu ba nui ci pu gu ni san ju guan zhu yi lan ba do, lu bu do ri ni yu ba dang. Li du ba mang bu yi ge cha do lang zu war xu ge, lan ya ri ni ni du qin bu yi, sangu bin zhang tu yu bi lang ku si bu di tu sa yu ba ma zi, lan zha du ya bi lang ku la yang, ci yi man zha wi do xun pu yu ba ri. Sangu bi, ni zi ru xu xi ri, ma cha mi rang ni la sun xu ya bu xi gu bi jing gu xi yu ba ri. Si zhu zhong de ni nui zi pu gu zui xiu si xue sa lan jie li mi ba dang, xiu ga ga ru xiu do xiu jie tui mu dong bi zui xie bi wu, si zhong ga gu dang, ba ta xie li jie la zang li ma du, di jing ga lang cha ma xiang xin ba dang, nui zi pu gu de, cha mi xia wa zhun de xie di, ni si ru xiu xie yu ba ri. Jia la ni jie zhou ju jia, du xiu xiong wei lan bu xiang yu ba dang, xie zi so jie ni jie yin ngu, qiu zui ju ni ber, jia la ni jie zhou ga, lan bu xiang jiu xi li ji cha ji li la mi ba ji ru jiu ji yu de qi gun ta zu jun bi ru xiu bi xia wa zhun de xi de ru xiu xi ji yu ba ji xi da ji bi xi sun ji ni ji xie zhu gun du bi gui de ye zong tian bu nan zhe la ya xi zhong ga gui di ku de ru xiu men na ji ni da cu yi ku ji xie wer xin ye ba ji xi zhong ga gui du ji ku kong se ren ni wei jin jiang ga cu mang bu cha yue Menga pura puchang zang biyun ga cui du ji jia, si li nying cha ji chang su, ren nying ni kya bing ga cu sung, rang hiu su yu wa dang, si li kyo sa sing yu. Di gong do pura puchang zang biyun ga cui du ji jia, si li nga cha zhou chang su, ne ba li cu jing kyu ur gong gu qin bu ye kya yu. Di mi ji jia si li nying da cha nga yi cha gong na, kyo ka sung su yu ji. Ne ba li cu jing kyu gong gu qin bu dang, di mi ji jia kyo su ku sung la, nga yi nying ka ni yu. Yiyan si zhong zangbo dang, dung li zangbo, go ba lo zangbo, pu ra pu jang zangbo so jia, ngu ni so ri ni ni, nga zu sa ba kya ni yu ba zi. Lu yong nyan zu ro ka gi, qiu zui ni yi ren do ni zi du mi do li ga si ba ju, ru xiu xi yu do lu dung to yu. Chen du xiu jia si zhong ga gui nian zha jia, da du zhe cu la yang xue to ba xiong yu. Si zhong ga gui ri zu san ki dang, jian lang si li ji cha zhou yi mi yu bi, sa du zhong bi zhe cu di. Si zhong ga gui nian ku jia xie li jie da cha nga yi chang jia, nian si ru xiu li du bi chen du ge gun ku gong di, nian si ru xiu li du jia qian zhi tun zhi to jia ngin song to jia yi ba shi.
1: Ran xiong tun ku bi, si zhong nui zi ku jia nian si li xiu li du xiu yong ni bian gu cu ba dang, ren zi xie na sai xi jia nui zi nian ka qi wei ni ji din ke xi yi ba shi.
2: Ran xiong tun ku bi, ming er, qi li la zi du xiu jin tun nga ni, zong ni qia rui tun ku dang, ga cu, long xiu ju jia tan ku de ji la mi ni, Ko kong ye ni nye ci tuen nin chep kong su, dap dun tiri dang nian ka li xie xie ba ma si, cha jin nyo sen zho lan xian wa dang, ta ko jie zhong zu dang gui zhik sa zi su. Zong ni kol kong su sa hi nye ci gur ye ye xie yin yue. Qi li kim wang ki, jiang ni qin zhe xie ba dang, yong ngui su da yi xie jiu song zhe xie di, sa hi nye ci nian ka qi wi ni zhu ju yue bi chue ni, nian ka qi wi ni ji yue ba ding ke xie yue jie sun ba shi. Rang xiong tun kong bu ye, cuo xue xie rin, ma mi na zhu dang, Mi yi guo yi xie bi tong ni, da yi cin lin xie ju zhen guo tianba dang zha. Ri ri tian kong jie, nian ki da yi cin lin xie di, ri ri ju kul de, gi de dang, ri nye wi nian ki da yi cin lin wen da jun ti dong ju lang jia duan yi ba shi.
0: Yu dang jia shu ji yuan ba, rang xiu yong jia zhu xi gama cai dian ji xie ji cun ji ni ji guo mo, xi zhong ge ri ri nui ci da du ru xiu gun du bu ru, ni zai ru xiu li dun la gui du na wa ji. Yu dang jia jun li wo yue. Rang xiu yong jia jun li zhu ji gan ba ren wei yi, gui du li du zu xiong nong yi, cha jin niu sen li du bi dang ji wo yue, zhong guo san yong ju jia ju zhang wang kun dang. Yu dang jia jun li wo yue. Rang xiu yong jia jun li zhu ji gan ba dian ba lin duo xiu yi ba shi. Cong dui tu, gun du xi qiu qi ru duan dang, xiu ka ge du xiu gui zhe ya bu xi ba.

Gemul Hagan Thu, Chenpyo Tsarji. Gemul Hagan La Korwa Ting Sum Gepchuru Thu. Lag Nang Ki, Chenchu Torne. Gemul Hamyo Gepro La, Tuchi Chi Shuwa Tha. Lo Sabara, Chechu Thu Su Phaba Tha. Michu La Kwega Meba, Lo Le Sambu Yongyu, Mendyu Yang Shushin Yue. Zhengzhong kamla chunpyo chebe zegu juk zheje, rizyam tu mizu ki kengne duzi xindu che. Mizu nabang yangsara kuru pomne, diru nying kang gaga zhozho che ne dweki yu. Mo su wani lulian kachibla kebe, kye pomo cu lingbui zhadang lian tu lakdang zhedi lulian kachib che ne. 디기타 제도 대비 초와라 진예타 약준 춘로치